0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Hindi porket nasa ilalim ka ngayon, doon ka na lang habang buhay. Minsan, nasa gitna ka lang ng proseso. Hindi pa tapos ang laban mo. Hindi mo alam, baka isang desisyon, isang pagkakataon o isang breakthrough lang ang pagitan mo sa pagbabago ng buhay mo. Yung hirap na nararanasan mo ngayon, posibleng yan din ang maghulma sa'yo para maging handa sa blessing na paparating. Kaya, huwag kang susuko kasi minsan, kapag akala mo wala ng pag-asa, doon pa lang nagsisimulang dumating ang pinakamagandang chapter ng buhay mo. Ikaw, patuloy ka pa bang lumalaban kahit mahirap na? Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. 10.

0: One Radio, 99.7 News FM. It.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa.
3: Bibili sa mga farm grocery supermarket sa iyong lugar.
4: You're listening to One Radio.
5: One Radio.
0: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. 10. 10.

0: Fun Radio 99.7 News FM .10.
1: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven. Whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: You're listening to One Radio.
2: One Radio.
0: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: Para muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala nang puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba.
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM .ed.
3: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
4: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
5: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
6: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
7: Still available.
8: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
9: Best Cafe Black.
10: Also available.
11: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
12: 12 pesos lang per sachet.
2: One Radio 99.7 News FM .ed.

0: One radio.
1: One radio.
2: Premium music and beyond. One radio. 99.7.

0: Gen Z, Tugstugang Pinoy.
1: Pinoy, Gen Z.
0: Sa One Radio, Pinoy.

0: One radio.
1: One radio.
2: Premium music and beyond. One radio. 99.7.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mahirap magsabi ng no. Lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito. Lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya, o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos, at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa'yo ay rerespetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede. At ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo at piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para ito na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: Pinoy Gen Z sa One Radio.
5: You're listening to One Radio.
6: One Radio.
7: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: Eto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Halin sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat at muli, minsan pa, maligaya kong binabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix na ang mga pangunahing sangkap nga po nito, alingatong roots, ampalaya, L-carnitine at syempre walang asukal dahil stevia ang sangkap. Meron din ito ng ating paboritong kape, yung lasang Best Cafe na kape at syempre yung ating kakaibang creamer. So yan yung anim na sangkap na bumubuo po sa Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong ipaliwanag sa inyo ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green at yan po ang ampalaya. Familiar na po tayo dyan. Palibasa, ang ampalaya ay isa sa mga halaman na kinikilala ng Department of Health na meron pong direktang epekto pagdating po sa kagalingan ng maraming sakit. Kumbaga, nire-recognize na po ang ampalaya ng Department of Health bilang isang mahusay na herbal medicine sa ating bansa. Palibasa kasi, ang ampalaya ay kilala po na tulong talaga pampababa o pangkontrol ng blood sugar level. Kaya ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, isa sa mga objectives kung bakit ito'y nilabas, ano po mga ka-wellness, ay para makatulong na makontrol ang blood sugar ano po ng mga taong may diabetes, lalo na nga po at merong sangkap na ampalaya ang Best Cafe Green. At palibasa, ang ampalaya ay mayaman din sa antioxidant properties. Nakakatulong din po ito na maiwasan po ang cancer. Ano po? Kumbaga, may anti-cancer properties ang ampalaya dahil nga po mayaman din po ito sa antioxidant. At ang ampalaya, walang duda, talagang literal na nagdurugtong ng buhay, ano? Ng maraming taon sa buhay ng tao dahil ito'y pampalakas din po ng immune system. Gaya lagi ng aking pinapaliwanag, kapag malakas ang immune system ng tao, hindi basta-basta dadapuan ng sakit ang tao. At kapag nagkasakit na, mga ka-wellness, syempre, ang tao mas mabilis na gagaling kapag malakas ang kanyang immune system. At palibasa po, ang ampalaya ay mayaman sa fiber at kilalang appetite suppressor. Nakakatulong po ito para po yung mga tao na gustong magbawas ng timbang ay matulungang makapagbawas ng timbang, magkaroon ng tamang timbang. Tandaan nyo, kapag tama ang timbang, mas malaki ang tsansa na maging mas maganda ang kalusugan ng tao. Dapat iwasan nating maging overweight, iwasan natin lalong maging obese, pero huwag naman tayong maging malnourished. So dapat tama lang po ang timbang, nang sa ganun mas maganda ang kalusugan. At dyan ay isa pa, ano, isa pa yan sa pwedeng matulungan ng ampalaya na sangkap nga po ng Best Cafe Green. Maganda rin sa puso ang Best Cafe Green. Palibasa nga po, mayaman po ito sa antioxidants, kaya nakakatulong po ito, ano po, na maging maganda ang kondisyon ng puso. Yung balat ng tao, ano, tulad din ng alingatong roots na sangkap din ng Best Cafe Green, ang balat ng tao pwede rin gumanda sa tulong ng ampalaya. And again, ang ampalaya, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. Tapos mga ka-wellness, alam nyo ho ba? Okay? Maging yung ayos ng buhok ay pwede pong matulungan ng Best Cafe Green dahil po sa kanyang sangkap na ampalaya. Kaya yung buhok ninyo, kung parang feeling nyo unhealthy, masyadong dry, mahirap ayusin, so makakatulong din po dyan yung ampalaya, lalo na nga po't mayaman sa antioxidants. At again, ang ampalaya makakatulong po para maging tama ang timbang at pampaganda rin ng digestion katulad ng alingatong. Okay? So ampalaya, tangkilikin nyo po yan, isa rin po yan sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Talagang pagtatak, Best Cafe. Sulit na sulit ang pagkakape.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang

0: gabay sa kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan. It's 12 o'clock.
1: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin na utob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susai mo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man, o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
2: 99.71 Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Dahil tindugo na Picolandia.
3: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
4: Gen Z!
5: Gen Z.
4: Pinoy.
5: Pinoy.
4: Pinoy.
5: Gen Z.
4: Tugstugang

Gen Z. Tugstugang Pinoy. Pinoy Gen Z. Sa One Radio, Pinoy Gen Z.

0: One Radio, 99.7 News FM. .10.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko, kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy ba? Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
4: You're listening to One Radio.
5: One Radio.
6: Premium music and beyond. One Radio. 99.7 Pinoy Gen Z sa One Radio.

0: 99.7 News FM. Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
1: Siyempre naman.
0: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
2: Wow! Gustong-gusto ko yan!
0: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
1: Honey, maaga mong patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
2: Best Cafe Black, pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
0: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
1: Healthy na?
2: Pampaligaya pa.
0: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
1: Basta may black,
2: may bala.
0: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee.
4: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
5: You're listening to One Radio.
6: One Radio.
7: Cricket music and beyond. One Radio 99.7. Pinoy Gen Z. So One Radio.

0: Some news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Tindugo na, Bicolandia. Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM dahil. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
1: Maray na hapon, Bicolandia. Uyana ang barreta sa oras na ini. Natod sa indo, kanbas kasi green 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal sa mga butika sina supermarket nationwide. Maawot kan tiskalyakan kamara. Nalubos na ibuyagyag ni NBI Director Melvin Matimag ang resulta kan investigasyon sa mga subot banta ni Vice Presidente Sara Duterte kaya Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sigon sa House Prosecutor sina Bicol Lazaro Party List Representative Tere Redona, maawot nindang ipaliwanag ni Matimag ang investigasyon kan NBI kabali na ang iba pang ahensya na nagkisumaro sa investigasyon at asin kung igwapanin huma kontra sa presidente asin sa iyang pamilya. Nakaso may kinaaraman sa pahayag ni Duterte kang Nobyembre 23 ang 2024 na siya subot ang nagsugo na gadanon ang presidente First Lady Lisa Araneta Marcos asin dating House Speaker Martin Romualdez kung siya magadana. Makalihis kan investigasyon, inirekomendar kan NBI ang pagsaangat ng grave threats as in inciting to sedition. Piglalauman na si Matimag na magiging na huring testigo kan piskalya sa impeachment complaint bago ini maghiro sa pagtukar kang subota. Isa lang ang paggamit ni Duterte sa confidential funds. Yan ang barreta sa oras na ini. Dapat lambang barreta aramo. Ako si Bernadette Panawo na tintugo na.
0: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa. Once upon a turntable, mga awit at tugtuging umiikot sa mga alaalang maya't maya'y gumigising sa damdaming nagmahal, minamahal at magmamahal. Once upon a turntable, vinyl memories. Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM.

0: One Radio, 99.7 News FM. It.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven. Whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: Once upon a turntable on One Radio 90.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapaisip ka talaga kung bakit parang ang dali ng buhay ng iba habang ikaw, pakiramdam mo, palaging nagsisimula sa wala. Pero ang totoo, hindi pare-pareho ang simula ng bawat tao. May mga taong ipinanganak na may maraming oportunidad at meron namang kailangang magsumikap ng doble para maabot ang mga pangarap. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ka pinalad sa simula, hanggang doon na lang ang kwento mo. Maraming tao ang nagbago ang buhay dahil pinili nilang lumaban, magsikap at hindi sumuko kahit pa ulit-ulit silang nadapa. Ang swerte, minsan dumarating lang kapag patuloy kang gumagalaw at naniniwala na may mas magandang bukas na naghihintay. Kaya kahit hindi man tayo nagsimula tulad ng iba, subukan pa rin nating baguhin ang takbo ng buhay natin. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa taong hindi sumuko kahit mahirap ang simula. Ikaw, naniniwala ka ba na kayang baguhin ng sipag at tiyaga ang kapalaran ng isang tao?
2: Usap One! Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM .it.
3: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
4: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
5: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
6: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
7: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee.
8: Best Cafe Black, also available.
9: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
10: 12 pesos lang per sachet.
11: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM .it.

0: dinosaurs of news and music. This is One Radio News FM.
1: One music, one voice, one mission,
0: one station.
1: One Radio News FM.
0: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Tindugo na. Bicolandia. Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM Dial. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
2: Maray na hapon, Bicolandia. Uya na ang barata sa oras na ini natod sa Indokan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mga butika sa supermarket nationwide. Handa sa buot, tampango ni dating House Speaker as in later Representative Ferdinand Martin Romualdez. Ang anuman na reklamong pwede sir isunad kan Office of the Ombudsman katakod kan subot irregularidad sa mga flood control project. Sigun ka Attorney Ade Fajardo, wara subot na ebidensyang nag-uugnay kan Romualdez sa mga aligasyon as in case build-up stage pasana ang pigsasagibong investigasyon. Nainot nang sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya na harani nang matapos ang fact-finding investigation kan sa iyang tanggapan as in haros handa nining isa iraro sa preliminary investigation nganing masyerto na matibay ang magiging kaso sa korte. Ipigdoon man ni Fajardo na bako ka ba ni paniwala ang pabago-bagong testimonya ka mga bodyguard ni dating Kongresista Saldico na nagsabing naghatod subot sinda ng kickback sa pirang opisyal kan gobyerno. Presenteng pig-imbestigaran sinda Romualdez sa Sinco katakod kan subot kickback sa mga proyekto sa flood control. Iyan ang dagdag na barata sa oras na ni. Dapat lambang barata, aramo ako sa Erickson Brutas, tintuguna.
3: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa. Once upon a turntable, mga awit at dugtuging umiikot sa mga alaalang maya't maya'y gumigising sa damdaming nagmahal, minamahal at magmamahal. Once upon a turntable, vinyl memories. Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na?

0: Sexy ka ba? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM .net.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para Hula, healthy ba?
3: Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
0: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM.net.

0: One Radio, 99.7 News FM. It.
1: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
2: Siyempre naman.
1: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
3: Wow, gustong-gusto ko yan.
1: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
2: Honey, maagad patulugin yung mga bata mami ang gabi, ha?
3: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
1: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
2: Healthy na?
3: Pampaligaya pa.
1: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Basta may black,
3: may bala.
1: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee.
5: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
6: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
7: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow, napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
6: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
0: Once upon a turntable. On One Radio, 99.7 News FM.

0: nangangapodan man ang grupo sa gobyerno, naliwat na pag-adalan ang nasindang mga programa, uli sa day manusubot na kakatabang ang subsidy na haros kadaklan sa ngunyan, anday pa nakakaresibi, magin ang service contracting na kunasain an iba, an hasta sa ngunyan na day pa nababayadana. Dapat subot na magkaigwanin konkretong solusyon na siringkan pagbasura sa oil and regulation no, asina paghali sa excise tax sa petrolyo nganing bako sa nang sektor an manginabang, kundi gabos na namamanwaan. Yan ang bareta sa oras na ini, dapat lambang bareta aramo. Ako si Bernadette Manamo na tintuguna.
1: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa. Retro Jam on 1. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on 1. Retro Jam on 1 Radio, 99.7 News FM .it. Retro Jam.

0: Radio, 99.7 News FM. .10. Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
1: Siyempre naman.
0: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
2: Wow, gustong-gusto ko yan.
0: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
1: Honey, maaga mong patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
2: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
0: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
1: Healthy na?
2: Pampaligaya pa.
0: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
1: Basta may black,
2: may bala.
0: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee.
4: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
5: You're listening to One Radio. One
6: Radio. Premium music and beyond. One Radio 99.7. Retro Jam on

0: 99.7 News FM.net.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy ba?
4: Bibili sa mga pharmacy. Grocery supermarket sa inyong lugar.
5: You're listening to One Radio. One
6: Radio. Cricket music and beyond. One Radio 99.7 Retro Jam on

0: This program is brought to you by Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
1: Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM Daeng. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
2: Maray na hapon, Bicolandia. Uyan na ang barata sa oras na ininatod sendo kan Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mabubakal po nindiyan sa mga butika sa supermarket nationwide. Salbado ang 81 Pinoy seafarers na nakaagi sa Strait of Hormuz. Sigun kay Department of Foreign Affairs na ang mga nasabing mga 81 Pinoy seafarers ang lunad din apat na barko. Ang mga barko ang pigkabilangan na kan MV Western Doncaster, MV Vivian Trader, MV Lying Trader, as in MV Eva Fuji, na nakompleto ang sa indang paglayag sa nasabing lugar sa pagultangan kan Hunyo 24 hanggang Hulyo 1. Ang nasabing pahayag ang kasunod kan liwat na pagsiklab kan labanan sa pagultangan kan US as in Iran. Pinasalamatan kan ahensya ang papel kan United Nations as in International Maritime Organization sa pagsuporta sa mga civilian shipping as in pagsasaayos sa mga pag-evacuar kan mga seafarers na apektado kan kariribokan sa nasabing sabibing pagtatabangan kan UN as in IMO ang nakapag-evacuar na sindanin nasa 136 na mga barko as in mga 2,900 na mga seafarers. Iyan ang dagdag na barata sa oras nini. Dapat lambang barata armo pa si Erickson Brutas din tuguna.
3: Retro Jam on 1. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on 1. Retro Jam on 1 Radio, 99.7 News FM. It. Retro Jam on 1.

0: 99.7 News FM. Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan ang bigay ng Best Cafe.
1: Ako po si Mary Rose, isang broadcasting student sa Bicol University. Ako ay umiinom ng kape upang maging alive at pampagana tuwing ako ay nag-aaral. Nagre-review ang aking kape ay Best Cafe na mayroong healthy at safe na herbal ingredients. Natural ang sweetener na gamit ay stevia at higit sa lahat, mura sa presyong abot kaya. Kaya kayo rin mga best, mag-Best Cafe na, mura na, healthy pa.
2: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black, also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, 12 pesos lang per sachet.
3: You're listening to One Radio.
4: One Radio.
5: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio, 99.7 News FM.
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ang aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para po na healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
5: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
6: Siyempre naman.
5: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
7: Wow! Gustong-gusto ko yan!
5: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
6: Honey, maagam patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
7: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
5: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
6: Healthy na?
7: Pampaligaya pa.
5: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
6: Basta may black.
7: May bala.
5: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
8: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee.
9: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
10: You're listening to One Radio.
11: One Radio.
12: Premium music and beyond. One Radio 99.7.
13: Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One. Retro Jam on One Radio, 99.7 News FM.it. Retro Jam on One. Retro Jam on One. Retro Jam on One.

0: headlines kan mga parada ni Barata.
1: Parada 30 headlines.
0: Barangay officials na nakapag-servisyo ng tulong magkakasunod na termino sa Albay makakaresibi ng insentibo.
2: Nasa 1.79 milyones na hoven nag-deworming kana January 2026 round sa Bicol Region sigo na sa DOH.
0: Urban Housing Office makikipag-dialogo sa 70 pamilya na pigpahali na sa Barangay Orosite, Legazpi City.
2: 940 residente nakisumaro sa tsunami drill sa San Miguel Island.
0: Tulo katawo arestado kasabay kan pagkakabuwag kan drug den sa Legazpi City.
2: Liwat na pagsikad kan presyo ng petrolyo ngunya na simana. Panibagong dakulang kadipisina na sa mga driver as sinamamanwaan.
0: Sa Lado Nasional, DPWH Secretary Dizon ang kampanteng malinig ang konsensya sa tao kan subot irregularidad sa 2019 SEA Games.
2: Romualdez sa preparadong hampangon anumang reklamo sa ombudsmana.
0: Karneng orig nagtitinir na halangkaw ang prasyo, mantang buminagsak ang prasyo kan orig sa farm gate.
2: Lakson ay binuyagyaga na igwang mga testigo na handang magdoon sa karasel kay Cayetano.
0: NBI pig-imbestigara na ang mga flood control projects sa Taguig City.
2: Ombudsman Rimulya pinagirumduman ang publiko na bantayan ang mga korte.
0: 81 Pinoy seafarers salbado na nakaagi sa Strait of Hormuz sigon sa DFA.
2: DTI sinerto na warang paglangkaw sa presyo kan mga pangenot na barakano na sa presente.
0: Sa lawas kan nasyon, aeropuerto asin pantalan sa Aqaba, Jordan inibakwar huli sa huma sa seguridad.
2: Ukraine drones sa guminadana ni 8 tao sa Russia.
1: Parada 30 headlines.
0: Diyos maray na pagkahapon, Bicolandia. Aldaw po kitang unya ni Lunes, Hulyo 20, taon 2026. Kami po ang sendong magiging tagapagkatod barata ko si Erickson Brutas.
2: Ako man po si Bernadette Banabon.
0: Nadadaw kita sa One Radio 91.3 News FM Tabaco City as in sa 99.7 One Radio News FM Diet. Siring man, nahiling mo po kita ni live sa Facebook page kan One Radio 91.3 News FM. Oras niya to, alas 5 sa isnin pagkahapon. Diretso kita sa detalyes kan mga bareta sa lado lokal na hatod sendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po ni Dian sa mga butika sin supermarket nationwide.
1: Barada 30, barada 30, barada lokal.
0: Aprobado na sa ikatulo asinuring pagbasa kan sangguni ang panlalawigan kan Albay ang sarong ordinansa ang mataunin insentibo sa mga kwalipikadong opisyal kan barangay na nakapagserbi ng tulong taong magkakasunod na termino. Sa iraram kan Provincial Ordinance No. 0049-2026 na ibinusol ni 3rd District Board Member Wilfredo Maronilla, obheto kaining bistohon ang dedikasyon at sinservisyo kan mga opisyal kan barangay. Uli kaini ang mga kwalipikadong barangay kapitan makakaresibi ng 10,000 pesos na incentive asin sarong plake of namantang ang mga kwalipikadong barangay kagawad ang mareserbin o maresibin ng 5,000 pesos na cash incentive asin plake. Apwera kay ni nakapalaugman sa ordinansa ang pagbilog ng Provincial Validation Committee na iyo ang maberipika sa mga kwalipikado.
2: Yan talas tanto nag-abot sa 1.79 milyones na individual o mga hoven sa Bicol ang nag-deworming kan January 2026 round o katumpad nin 80.24% kan overall regional coverage. Sigon sa pahayag ni Darela Balane, ang Regional Integrated Helmet Control Program Coordinator kan Department of Health Bicol Center for Health Development, pinakalangkaw na nairehistro ka na sa indang coverage ang probinsya kan Camarines Norte, ikadua ang Catanduanes, asin ikatulo ang Sorsogona. Nagsakat man sa 374,021 na individual ang nag-deworming na may edad na 1 hasta 4 anyos 859,164 na individual na maya 5 hasta 14 años, asin 580,928 na individual ang nag-deworming na may edad na 15 hasta 19 años. Sigon sa opisyal na ano January 2026 round, ana sa indang pinakalangkaw na coverage kumpara kang nakaliis na taon asin naglalao man sinda na maglangkaw pa iningunya na July round, huli sa target kanahin siya ano 85% kan eligible population. Nagkondisirman na nahin siya ni na town hall meeting sa lokal na gobyerno asin Department of Education para sa implementasyon kan Harmonized Mass Drug Administration siringmana na may ongoing asindang piga procure na provision na sa child deworming cards ang aning marama na asin mas mamonitor ang mga hoven sa saindang hiring deworming activities sa abwera man sa mga eligible population na target na 1 hasta 19 anyos nag-deworm man sinda ng mga high-risk individuals kabalinaan na para ooma food handlers, women of reproductive age, soldado sa singabos na igwang direct contact sa kadagaan. May antaras tanto, tinaumang doon ni Balene na ana deworming, sarong simple, alagad, importanting paaging aning mamantinirang salud kan mga kahovenasan, kaya pigiin ganyar niya, ana namamanwaan na magkisumaro sa National Deworming Month ngunya na bulan kan Hulyo.
0: Aras 5:09 nin pagkahapon. Diretso kita sa detalyes kan mga barata sa lado lokal. Nakatalaan na makipagdialogo ang Urban Housing Office ngunya na semana sa 70 pamilyang nag-i-star sa Barangay Orosite sa siyudad kan Legazpi na nakareceive ni notice to vacate gikan sa korte. Sigon kay Barangay Kapitan Mariano Oriel Madelia, tulos nindang nagpasiring sa opisina ni Mayor Hisham Ismail, makalis na makareceive ng kasuguan sa korte nganing maghagad tabang para sa mga apektadong residente. Sinabi ni Madelia, presenteng ipig sa irarum sa verifikasyon ang mga dokumento as in informasyon kan mga pamilya nganing makaibahan sa resettlement program kan syudad. Mientras tanto, pigasigurar kan opisyal na ginigibo kan lokal na gobyerno ang kinakaipuhang lakdang ngani matabangan ang mga residente. Hinali man kay ni ang mga paghandal kan mga residente sa sampulo sa ng Aldawa na tinaong palugit kan korte.
2: Uminabot sa 140 mga residente hali sa Barangay Sagurong asin Barangay Rawi San Miguel Island sa Tabaco City ang nagpartisipar sa sinagibong tsunami drill bilang parte kang National Disaster Resilience Month. Obweto kan aktibidad na ipreparan ang mga residente sa tamang pag-ibakwar in kaso magkaigwan ng tsunami asin mabawasan ang peligro sa oras nin sakuna. Kasabay kini nagbugtak man na tsunami warning araw ka na serena asin nagsagibunin orientasyon dapit sa tamang pagresponer sa linog asin tsunami kaibahan ana salbadong ruta sa evacuation. Sigon sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, parte inikan padagos na pagpapakusog kan kahandaan kan mga komunidad nganing maproteran ang buhay asin pagrugaring kan publiko.
0: Mientras tanto, matrayumpong nabuwag kan mga otoridad ang sarong drug den sa sarong barangay sa Legazpi City. Ang nasabing operasyon ang nagresulta man sa pagkakaarestar kan tulong personalidad na sinda alias Ed na sarong high value individual asin sarong barangay Tanod na bisto na tagsadiri kan nasabing drug den. Nasa kote man ang subject kan by bus na si alias Utoy na sarong street level individual asin alias John na sarong street level individual na sarong tricycle driver. Naging matrayong po ang operasyon uli sa pinagsarong pwersa kan Philippine Drug Enforcement Agency Albay Provincial Office, kaibanan ang PDEA Seaport Interdiction Unit Pasakaw, PDEA Regional Office 5, katabang pa ang PDEA Regional Office 5 RSAT 2, Regional Maritime Unit 5, RSOT Philippine National Police, Albay Provincial Intelligence Unit, Coast Guard Intelligence Unit Albay, asan Legazpi City Police Station. Mientras tanto, nakumpiskar man ang nasa poco mas o menos 12 gramos nin pigtutubrang shabu na pigkakarkulong nagkakantidad nin 81,600 de pesos asin iba pang mga drug paraphernalia. Ang mga suspect ang nakitalaan na sunod na ng kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
2: Liwat na mahampang sa dakulang kadipisilan bako sa nasubot sa mga grupo nin mga driver kundi imagi na sa namamanuan ang panibagong pagsikad kan presyo nin petrolyo ngunya na simana. Magigirumdumang basado sa pagtatansya makawata sa 10 pesos hasta 11 pesos at magiging taas presyo sa kada litro kang diesel asin 3 pesos hasta 4 pesos man para sa gasolina. Sigon kay pagkakaisa ng mga samahan ng chipper at operator nationwide at President Moody Floranda na bako harayo na posibleng magsakat giraray sa 80 pesos hasta 100 pesos ang presyo kang diesel asin gasolina. Nangangapodan ng grupo sa gobyerno na liwat na pag-adalan ng sa indang mga programa huli sa daiman subot na kakatabang ang subsidy na haros kadaklan sa ngunyan ang day pa nakakarisibi. Magin ang service contracting na kunasain ang ibaan hasta sa ngunyan na day pa nababayadan. Dapat subot na magkaigwanin konkretong solusyon siringkan pagbasura sa oil deregulation law asin paghalik sa excise tax sa petrolyo nganing bakusan ng sektor ang manginabang kundi gabos na namamanuaan.
0: Alas 5.14 nin pagkahapon, diretso kita sa detalyes kan mga barata sa lado nasyonal. Natod sa ito kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nin diyan sa mga butikas and supermarket nationwide. Preparado sa Department of Public Works and Highway Secretary Vince Diso na makipagtabangan sa National Bureau of Investigation katakod kan investigasyon sa subot irregularidad sa 2019 Southeast Asian Games. Ipigdoon kan opisyal na malinig ang siyang konsensya kaya masunod siya in kasong magpaluwas din subpina ang MBI bilang parte kan investigasyon. Sinabi man ng Secretary Diso na naibasura na ang reklamong ipigsuunad kontra sa iya asin sa iba pang mga opisyal kan Disyembre 2021 kaya kampante siya na malinig ang sa iyang konsensya asin nagtutubod na matanos ang pagkakagibo kan mga pasilidad. Magigirumduma na si Dizon ang nagserving chairman kan Basis Conversion and Development Authority na namayo sa construction kan sports facilities sa New Clark City. Liwat na nabuhay ang kontrobersiya sa 2019 SEA Games, makalis ihag ni NBI Director Melvin Matibag na iimbestiga rin da ang subot anomalya sa construction kan sports facilities.
2: Andam subot hampangon ni dating House Speaker asin later Representative Ferdinand Martin Romualdez ang anumang reklamong pwede sir isunad kan Office of the Ombudsman katakod kan na subot regularidad sa mga flood control project. Sigon kay Attorney Adi Fajardo, wara subot ebidensyang naguugnay kaya Romualdez sa mga aligasyon asin case build up pasanaan na pigsa sa gibong investigasyon. Nainot ng sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya na harani ng matapos ang fact-finding kana sa iyangan marireceive asin haros handaan na ining isairarom sa preliminary investigation ang aning masyerto na matibay ang magiging kaso sa korte. Ipigdoon man ni Fajardo na bako ka panipaniwala ang pabago-bagong testimonya kan mga bodyguard ni dating kongresista Saldico na nagsabing naghatod subot sindaning kickback sa pirang opisyal kan gobyerno. Presenting pigimbestigaran sinda Rimualdez sa Sinco katakod kang subot kickback sa mga proyekto sa flood control. Niyentrans tanto, nahampang siko sa kasong corruption as in malversation public funds sa Sandigan Bayan katakod kang subot irregularidad sa 289 milyones de pesos na flood control project sa Oriental Mindanao. Dugang pa ni Fajardo, dapat subot matawanan si Romualdez Nintiansa nganing formal na si Bagon ang mga paratang antes magkaigwa ni anumang konklusyon sa isinasagibong investigasyon.
0: Alas 5.17 in pagkahapon. Puminagsak ang presyo kan urig sa mga farm gate makalis bukasan ang Executive Order number 116 para sa pag-angkat nin urig. Alagad nagtitinir na halangkaw ang presyo kan pork sa nasyon. Paliwanag ni Jesus Chama, President Emeritus Canmita Importers and Traders Association, bako inihuli sa supply kundi isa sarong bagay na pigapod niyang sticky pricing as in Executive Order No. 116. Dagdag pa kini na mababa sana ang mga presyo in kasong kumbinsido ang mga magtitingi na permanente ang kaluwagan as in dahil naman mababa ang presyo kung ang numero ka na parabakal nagbaba sa mga merkado. Dahil naliwat nagre-reprice ang mga retailer, restaurant as in supermarket sa aldaw na magbabago ang mga numero kan farm gate. Miantras tanto tinugutan man ni Marcos ang mas kadakol na importasyon kan urig, uli sa naapektaran kan African swine fever ang supply sa laog kan nasyon.
2: Ipigbuyagyag ni Senadora Panpilo Finlacson anan na may mga importante as in mga testigo na subuot na maabot magtaunin informasyon as in ebidensya laban kay dating Senate President Senator Alan Peter Cayetano makalihis subuot na inataki siya kayni sa isyu ka na sa iyang integridad. Sa sarong pahayag, sinabi ni Lacson na pigbibilang na niya ang mga taong gustong mag-atubang aning magtistigo laban kay Cayetano na posibleng magdara sa senador sa karsela. Nagpo ng mainit na alita ni kang duwang senador makalihis na kwestiyon na ni Cayetano ang paglangkaw kan idineklarang net worth ni Lacson sa iyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALENA. Bilang kasimbagan na ninduga na si Lacson, nalihiti mo ang paglangkaw ka na sa iyang yaman. Ulit haros tulong taon na siyang wara sa gobyerno as in nagkukuha sa gobyerno sa pribadong sektora. Bagay na subuot mahihiling sa iyang income tax returns sa 2000 o taong 2023 as in 2024. Kasabay ka ini, inakusaran man ni Lacson si Cayetano kana subuot sa 1.79 bilyones de pesos na pork barrel-like budget insertions kang 2025 General Appropriation Act as in pigbuyagyag ang subuot Ghost Flood Control Project sa Taguig City. Sa huri, nanindugan na si Lacson na ang sa iyang integridad iyo ang pinaka-importanting bagay na sa iyang pigbabantayan sa loob ka na sa iyang 15 dekada sa serbisyo publiko as in na din niya tutugutan na madanyaran ini kan mga aligasyon kontra sa iya.
0: Mientras tanto, kinumpirmar kan National Bureau of Investigation na pigiling ni Dangunyan ang nagkapirang flood control project sa Taguig City. Sigon sa Director kan Bureau na si Attorney Melvin Matibag, pig-imbestigaran na ninda ang bagay na ini. Sinabi niya na kan 2022 si Senator Alan Peter Cayetano subuot iguanin onseng proyekto sa syudad na igwasubot nin mga irregularidad. Inisubuot konektado sa top 15 na contractors na nakakuanin flood control projects. Depensa ni Matibag para sa mga nagkukwestiyon sa timing kan investigasyon, nanindugan siya na sinabi na ini ni Senador Panfilo Ping Lacson. Magigirumduman na pigbuyagyag kan Senador ang aligasyon makalis na magdoble subuot ang net worth ni Senator Lacson. Alagad, pinahimutikan sana kan Senador na anisubuot mga ghost flood control projects sa syudad kan Taguig as in inagyat ini na bako sanang tutukan ang nasabing syudad kundi investigaran man magin ang iba pang mga proyekto sa nasyon.
2: Mientras tanto, ininganyar ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya ana publiko na bantayan ang mga korte o sandigan bayan katakod sa mga kasong ipigsusunada na may kinaraman sa anomalya o korupsyon sa nasyon. Paliwanag kaini na pigigibok ang Office of the Ombudsman ana sa indang trabaho alagad na sa korte manliwata nakasalalay ang magiging resulta kan mga kasong sa indang ipigsusunada. Ulidigdi, hinagad niya sa hukuman na utubon ana sa indang mandato asin papel kaini sa obyeto na maabot asin maipautoban hustisya para sa Pilipinas. Sa ibong kaini, aminado si Ombudsman Rimulya na bako madali ana pagbilog ninda kan mga kaso kontra sa mga opisyal o individual na imbuelto sa illegal na aktibidad.
0: Mientras tanto, nairido ang sarong tawuhan kan hukbong dagat kan Pilipinas, makalis pukpukon sa payo kan mga tawuhan kan China Coast Guard nin baton mantang pigkompronta sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea ngunya na aldaw nin Lunes, Hulyo 20. Sigon sa Armed Forces of the Philippines na sarong CG Rigged Hull Inflatable Boat na igwang lunad na walong tawuhan hali sa barkong CCG V21560 ang illegal na nagrani sa BRP Sierra Madre ang outpost kan militarkan Pilipinas na nakadaong sa Ayong Insyol. Na-report man na nag-ikot ang bangka kan CCG sa lugar, mantang nagkukuhanin mga latawan na sin video na nagbusol sa duwang rubber boat kan AFP na kalmadong itaboy ang mga inis parayo sa lugar. Sinabi kan AFP na agresibong nagtugon ang mga tawuan kan China sa paagikan pagrapas sa payo kan saro sa indang tawuan asin gamit ang kahoy na baton. Naraot man kainian saro sa mga boat o barko kan hukbong dagat. Tulos man na tawananin atensyon medikal ang nasabing personahe. Mientras tanto kinundina naman kan AFP ang agresibong aksyon asin pag-atake kan CCG asin sinabing nagpapahiling ininin tahasang pagsasawarang bahala sa kaligtasan, peligro sa buhay kan mga tawuan asin danyo sa tensyon sa West Philippine Sea.
2: Pinawi kan Department of Trade and Industry o DTI na pagka-adit kan publiko mapadapit sa posibleng paghiro kan presyo kan mga barakalo na. Inian sa tahaw kan piglala o mang paglangkaw kan presyo kang langis ngunya na simana, huli kan panibagong tensyon na sa pangultangan kan US asin Irana. Sigon kay DTI Secretary Cristina Roque, warang magiging paglangkaw sa presyo kan basic commodities asin na prime commodities sa presente. Wara subuot na mga petisyon hali sa manufacturers para sa price adjustments. Inihayag man ni Roque na difisil na magtaram sa ngunya na kaya mas maray subot na halato na sanaan magiging development ang mapadapit digdin. Magigirumdumang kang enot na nagsiklab ang labanan sa pangultangan kan Iran na sin Amerika. Nagresulta ini sa pagsikad kan mga presyo ni langisa kasunod kan mga pag-atake asin closure sa Strait of Hormuz na critical na agyan kan mga barkong nagdadara ni langisa. Namatean ang epekto kaini sa mga pigbabiyaheng produkto. Rason na kaya pigkakaaditan ang pagsikad kan presyo kan mga barakalon sa panibagong tensyon sa Middle East.
0: Panibagong dagok sa mga motorista ang nakaamba sa paglangkaw sa presyo kan produktong petrolyo sa aga, Hulyo 21. Basado sa iro kan pangkinaban ng merkado, pinag-aantisiparan na malangkaw ang presyo kan diesel ni 10 pesos hanggang 11 pesos kada litro. Ang gasolina naman ang posibleng magdugang ng 3 pesos hanggang 4 pesos kada litro, asin ang kerosene ang may dugang na 11 pesos hanggang 12 pesos kada litro. Pigkukonektar ang oil price hike sa nagpapadagos ng tensyon sa pagultangan kan Estados Unidos, asin Iran. Alas 5:25 ng pagkahapon. Update man po kita sa kamugtakan kan sa tuyang panahon na natod sa indo kan Best Cups Mineral Food Supplement. Ang lawas po ng tao na nga ipuan niya ng minerals kayo gulo ng pag-inom ni Sirong Cups sa La Rualdawa. Nga ni makalikay kita sa kahilangan ang Best Cups Mineral Food Supplement. Mababakal po ninyo yan sa mga butika ni Nationwide. Ang sabi po kan Pag-asa, Southwest Monsoon ang nakakapektar ngunyan sa western section kanasyon. Dahilan kaini ang Metro Manila, Ilocos Region, Mindanao, Cordillera Administrative Region, Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Batanes, Babuyan Island, Sambadas, Bataan, Cavite asin Batangas. Magkakaiguanin paminsan na madampog na kahintan na may mga isolated na pag-uuran. Posible digdi ang flash floods or landslide kung nagkakaiguanin makukusog na pag-uuran. Mientras tanto, ang Aldao masirang alas 5:37 ng pagkaaga. Masulnop alas 6:29 ngunya na pagkahapon. Oras alas 5:26 na po nin pagkahapon. Diretso kita sa detalya sa kan mga barata sa luwas kan nasyon. Inebakuar ang International Airport as in seaport sa sulod kan Aqaba sa Timog Jordan. Makalis makareceive ng impormasyon mapadapit sa sarong partikular as in kapanipaniwalang huma sa seguridad. Sa abiso kan US Embassy sa Jordan, inabisuan ang gabos nin mga Amerikanong nasa nasyon nalikayang magbiyahe pasiring sa aeroporto as in pantalan ang gabos sa kan pigpapautob na direktiba kan mga otoridad sa Jordan. Daima nagtaunin kadugangan detalyes ang embahada mapadapit sa nasabing huma. sa presente wara pang opisyal na pahayag ang gobyerno kan Jordan makatakod kan insidente. Niantras tanto ginumpirmar kan militar kan Estados Unidos na duwang soldados kaini ang nagadan asin saro pa ang nawawara makalis ang isinagibong pag-atake kan Iran sa Jordan. Kasabay kaini sinabi kan Supreme Leader kan Iran si Ayatollah Ali Khamenei na paninimbagon kan Estados o an Estados Unidos uli sa subot pagpapalala kan atensyon sa tao kan nagpapadagos na mga airstrike kan Amerika.
2: Yan trastanto, maabot sa 8 katawo ang binawian in buhay sa drone strike at kan Ukraine sa Western Russia. Madakol na tabo man subot ang nairido sa nasabing insidente. Sinabi ni Tanvov Governor Evgen Lee Fersibov na itinamaan kang drone ang warehouse kan Kutovsha. Mantang igwaman in 28 drones kan Ukraine ang naulangan kang Russia. Madagos ngunyan na pagpaparakay kang nasa 25 katawo makalis magsapar nin lugad sa manlaing-laing parte ka na sa indang mga lawasan.
0: Iyan naman po ang naging katripunan kan sa tuyang mga barata. Nakaiba ng taas sa pagatod kan mga barata sa technical department. Yan po dyan si Sir Luzon Bornazal. Sa mga parantabay taas sa bilog na probinsya kan Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate, Sorsogon. Day po maghali. Masunod na ang programang The Tita Puliana Show kasabay si Tita Puli. Kami po ang sendong naging tagapagatod barata ko si Erickson Brutas.
2: Ako man po si Bernadette Manawan. Digdi sa One Radio 91 na point for News FM.
0: Din tugo na!
3: Para! Para muna, mag-usap one muna tayo.
4: Usap one! Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. So, yung yes, ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
5: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa.
7: Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
8: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
9: You're listening to One Radio. One
10: Radio. Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: on the radio. 99.7 News FM. .10. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko, kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy ba? Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: You're listening to One Radio.
3: One Radio.
4: Premium music and beyond. One Radio. 99.7.

0: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso. Ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganun hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman at kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism.

0: maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, ano? At ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So, ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. E palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha, dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli niyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.
2: The time now is 6 o'clock on One Radio.

0: Morgang pagi, Bikilanja. Malay dahil man ang sa inyong mangingon yan. Lunes, baga. Kumusta ang naging indong maghapon? Mali.
1: Hindi ko kaya! Ara!
0: Bonggang bangi, Bikilanja. Hindi naman po ang sinunong lingkod na baka masyado mag-unoy. Pero mahamuto, ano? Kurang na!
2: Pero may harang pa.
0: Tita Pollyanna, magkakaiba na naman po kita sa kuna alas 9 ni Infagavangi. Ala nga naman pagkaaga. Whatever you do, you can't get away from your tita! Said the Tita Pollyanna Show. A benting unyan kan Julio 2026. It's a Monday. As usual. Munyan ang aldano nagpapagilumdum sa tuya na maging malinig kita. As in, clean lunes! Nang tayo'y magkakilala. Ikaw ba ang problema? O mamaya-maya hahima-himayin natin yan. Kung ikaw nga ba ang problema? O pwede ko rin tanungin ko ang aking sarili. Ako ba? Ako ba ang problema? Later yan sa ating super chikahan ngayong lunes. Yes, kaibanan punyado forever sa The Tita Pollyanna Show. Rommel's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh Tawas Powder, Snow Fresh Kojic Whitening Soap, Rejuviant Hair Color Splash, Rejuviant Premium Cocoberry Instaglow Lotion, Rejuviant Body Wash, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabok Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata Products, Meron Tayong Jelly Juice, Juice Drink, Crystal Jelly Cup, Pudding Cup, Jelly Stick, Pudding Stick, and different flavors. Yes. Charmaine. Pineapple, Strawberry, Green Apple, Mango, Peach, and Lychee. Batata. At syempre, meron din tayong batata milk drink. Dazzlin' Whip Soap. Snow Time Ice Pops. Deli's Condensed Milk. Deli's Evaporated Milk. Drinko Float. Golden Town Sardines. Meron tayong original Golden Town Sardines with chili. At ang inyong paborito, Golden Town Sardines with extra chili. Ew! So ang hang! Kaya sa ating mga sweeties, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Kiande, and Sweet Station Mallows. Available in all leading supermarkets, groceries, sari-sari stores, convenience stores, at syempre sa lahat ng mga pamilihang bayan region-wide. Muchas gracias, Rommel's Dorothy Marketing. 20 years now. Of course, the Tita Pollyanna Show is also brought to you by Best Chews 10-in-1 Plus 1 Herbal Juice Drink, Best Caps Minerals Food Supplement, Dr. M's Amazing Tea, Q-Sai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Muchas gracias. Daghan salamat. Gems Products. Para sa satuyang mga magagayon in the city of true love. Siyempre, kay pohanyado ka ng oras para mamantinin ang satuyang mga sadire sa pagkakaiguanin pigapod na me time as in self-pampering. sa inpa, kundi sa Pink Spa. Sa Pink Spa ang Foot Spa 150, Mani Pedi 50, as in dumanaman kita mapahands pa Glute Drip, Glute 4 Push, Slimming Excellus, Meso Lipo, as in kadakul pang Spa Essentials Services. Kaya marina sa Pink Spa. Makukuha sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahita, Bacoa City, Sampang Sanakanamando Copy Hospital. Open every day starting at 9 o'clock in the morning. Para sa iyo pang mga detalye, magduman na sana kita sa Pink Spa Facebook page o di kaya magduman na kita mismo sa Pink Spa. As in, hanapon niya ito ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Char, Rhea, Thea, and Belle. Mabalos po, Pink Spa!
3: The Tina Poyana Show!
4: Showbiz Pagdating!
0: Ano ba talaga? Ito na ba talaga ang panahon kung saan ay magkakaroon na tayo ng panibagong kagigiliwan at kakikiligan na love champ? Tuloy-tuloy na kaya ito? Ano naman kaya mga proyekto naghihintay? Sa Maybe, Rise May Design at Bimby Aquino, yeah! Aabangan ba natin yan? Siyempre, wala kayong magagawa dahil nandyan na yan. Enjoyin na lang natin. Of course! Diyos maray na banggi po, as in bonggang-bonggang banggi. Sa gabos na nagdarangog sa tuya sa One Radio Tabaco, as in dyan po naman sa first mga Patrican second and third districts Avalbay, mga Patrican Sorsogon, Catanduanes, as in Camarines Sur, One Radio Tabaco. Sa Camarines Norte, as in mga Patrican Camarines Sur, as in Quezon Province, nagdanaog sa tuyang unyan sa One Radio Diet. Oh yes! Wherever you are, you can't get away from your tita. Ba't akong tinitang-tini ngayon? Meron nga pala nagpapa-explain sa atin. Ano ba itong bar vault basket? Nababasa natin, naririnig natin sa TikTok. Ay nako, mamaya-maya. Dadaanan natin yan. Dadaanan natin yan tungkol sa bar vault basket. Yan po naman ay isang astrological theory lang naman. Nasa inyo naman kung kayo ay magpapaniwala sa mga ganun. Of course! Dito lang yan sa The Tita Poliana Show!
3: The Tita Poliana Show! The Tita Poyana Show!
0: Pero talaga ba, naitanong nyo sa inyong sarili kung pwede bang ikaw nga ba ang problema? Minsan siguro dapat magkaroon tayo ng self-introspection para maging maayos-ayos naman ang ating paglalakbay sa mundong ibabaw. Para pagpunta natin sa mundong ilalim, happy sila sa'yo. Aray!

Meron namang mga di kagandang pangyayari sa Pasifiko. Mamaya check natin yan kung tayo ba ay maapektuhan dito sa Kabikolan. Ngunit subalit datapuan, parang napansin natin na hindi naman. Para doon sa mga extremes areas or extreme na malayo kung saan nahihila yung habagat, yun na apektuhan. Kung halimbawa sa Pasifiko, ang maapektuhan naman dyan ay mga parte ng kanluran, di ba? Doon sa western part. O di kaya naman sa mga northern part ng Pilipinas. Kaya tayo naman magdudusa pa rin sa sobrang inita, Linda. Inita, Linda. Of course, nadadangubo kita sa tuyang audio live stream sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. Uy, marami na tayong followers! Salamat! And yes, sa mga Facebook groups na Tabaco City of True Love as in sa Diet Public Market. Thank you so much sa ating mga admins for considering to, have our program shared in your pages. I'm really deeply touched. Wow, may pa cry. I'm letting hotline 0961-447-3923. Text lang kayo. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night, One Radio Tabaco, One Radio Diet, with your Tita! Fifteen after 6 o'clock.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Heto ang pinakabago.
3: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe.
2: Nagtataglay ng red alinatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
2: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
2: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold, 20-in-1 coffee, and Best Cafe Black.
4: Ang init!
6: Patata!
4: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
6: Patata!
4: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
6: Patata!
4: Sumubok na nitong bago. Introducing
6: Patata!
4: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
6: Patata!
4: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
6: Batata!
4: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
6: Batata!
4: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang
6: Batata!
7: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
8: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
7: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
9: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
10: Siyempre naman.
9: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
4: Wow! Gustong-gusto ko yan!
9: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Ginseng. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
10: Honey, maagad ang patulugin yung mga bata mami ang gabi, ha?
4: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
9: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
10: Healthy na?
4: Pampaligaya pa.
9: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
10: Basta may black.
4: May bala.
9: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee.
2: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
11: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 coffee with herbal mix. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee herbal mix. Best Cafe Black 4-in-1 coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. Best Cafe. Mura na, healthy pa.
12: The Tita Puliana Show
11: on the radio. Yeah.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mahirap magsabi ng no. Lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito. Lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya, o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos, at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa iyo ay rerespetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede, at ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo at piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio News FM.
5: Tindugo na, Bicolandia.
6: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
7: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
8: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
9: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
10: Still available.
11: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
12: Best Cafe Black.
13: Also available.
14: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
15: 12 pesos lang per sachet.
16: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
17: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit puyat dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalanda at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia, kaya napaka-healthy nito.
18: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
19: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration.
13: Handa ang pampamilya? Birthday? Breakfast o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
0: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon.
6: Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansip Bihon.
12: Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o grocery sa inyong mga lugar.
10: The Tita Puliana Show. The best na tugtugan. The Tita Puliana Show. Usapang showbiz. At iba pa. The Tita Puliana Show. Ang saya-saya. The Tita Puliana Show. The best. Oh, ha? Huh?
12: The Tita Puliana Show!
20: Oh, ha?
21: Oh, la, la. Alas 6:37 na po ang oras. Are you ready to have your Dina Bonavine? Ano ba, Shrek? Uy, tadaanin doon ako, ha? Dahil hindi na pag-ubusin iyan. Lalong-lalo doon sa mga naghahaponan ng lechon. Wow. Nangiingkit. Sabi nga ng mga baduy at ng mga jegemon, sana all. Sarap kaya mag-lechon na dinner. Lalo yung galing sa Cebu na hindi mo na kailangan pang lagyan ng mga sausawin. Correct? Ang ating super chica, mega mega as in super. Parang OA naman yun. Ikaw ba ang problema? O baka naman hindi ikaw ang problema. Baka yung pattern mo, desisyon, o mga taong paulit-ulit mong pinipili. That's right. Bakit hindi natin himay-himayin yan? Dahil minsan kahit ikaw na sabihin mo, kahit matino kang tao, mabait ka, hindi mo rin tinatanong ang sarili mo na, ako ba ang problema? Diba? Dapat may ganyan. Dapat may conviction. Conviction! Ikaw ba ang problema? Well, isa ito sa mga pinakamahirap sagutin, ha? Dahil mas madali nating makita ang mali ng ibang tao kaysa ang sarili nating pagkukulang. Kapag may paulit-ulit na problema, halimbawa sa trabaho, pamilya, pagkakaibigan o pag-ibig, natural na isipin nating sila ang may kasalanan ng lahat ng ito. Ganon. Pero may mga pagkakataon din kailangan nating itanong, may ambag ba ako sa nangyayaring problemang ito? O, diba dapat ito? Para matauhan ka. Hindi ibig sabihin na kapag nagtanong ka nito ay ikaw na agad ang may sala. Maraming sitwasyon kung saan ikaw ang biktima ng panluloko, pang-aabuso o hindi makatarungang pagtrato. Hindi rin dapat sisihin ng tao ang sarili niya sa mga ganong mga pagkakataon sa buhay. Pero may mga pagkakataon ding nakatutulong ang tapat na pagninilay-nilay. Talagang yan ang makakatulong sa inyong lahat. Paminsan-minsan matuto kayo kung paano kayo magnilay-nilay. Hoy, OA? Halimbawa, paulit-ulit bang nasisira ang relasyon mo sa iba't ibang tao? Diba? You have to really analyze why is it happening like a pattern? It's so paulit-ulit na lang! Lagi bang nasa o lagi ka bang na-involve sa mga parehong klase ng gulo? Diba? Parang kang na-involve sa agawan? Ibig sabihin talagang may party ka doon, diba? Pala ang gulong kinasasangkutan mo ay agawan ng bagay o ng tao. O diba? Hirap ka bang tumanggap ng puna o kritisismo kahit maayos naman ang pagkakasabi, diba? Okay ba sa'yo yun? Natatanggap mo ba? Palagi mo bang inaasahang mag-a-adjust ang lahat para sa'yo? Pero bihirang-bihira kang mag-adjust para sa iba? Dapat tinatanong mo sa sarili mo yan sa iyong pagninilay-nilay. Alright? Kung paulit-ulit. Kundi kaya palagi kang na-involve sa ganun na klaseng mga kaguluhan. Yung hindi mo natatanggap ang kritisismo o mga puna. ba? At gusto mo palagi sila ang mag-a-adjust sa'yo, ah. Kung halos pare-pareho ang nagiging resulta sa iba't ibang sitwasyon, maaring hindi lang ang mga tao sa paligid ang kailangang suriin. Baka panahon na rin tingnan ang sariling ugali, pananalita o paraan ng pagdidesisyon. So ngayon may accent talaga, desisyon. Mahalaga ring tandaan na hindi porkit ikaw ang problema ngayon, ikaw na ang problema habang buhay. Ang maganda sa pagkilala sa sariling kahinaan ay doon nagsisimula ang pagbabago. Ang taong marunong umamin, matuto at magbago ay mas may pagkakataong magkaroon ng mas maayos na relasyon at mas payapang buhay. Diba? Kailangan talaga may ganyan. Sa kabilang banda naman, huwag ding akuin ang lahat ng sisi. Yung iba naman kasi nagpapaheroic. Oo, ako na. Ako nang may kasalanan. Ako nang may kasalanan ng lahat ng ito. Diba? Huwag naman ganun. OA ka. Diba? Huwag ding akuin ang lahat ng mga sising ganun. May mga taong kahit gaano kabuti, hahanap at hahanap pa din ng mali. At may mga desisyon at mga relasyon na hindi talaga mag-work dahil sa incompatibility. At hindi dahil sa masama ang isa sa kanila. Walang ganon. Ayaw namin ng ganyan. Kaya marahil ang mas tamang tanong ay hindi lang ikaw ba ang problema, kundi ano ang bahagi ko sa problemang ito at ano ang kaya kong baguhin. Baguhin? Binilisan? Dahil ang pagbabago ay nagsisimula hindi sa pagsisisi ha, kundi sa tapat na pagtingin sa sarili. At ikaw naman, sa mga laban mo sa buhay, oo ikaw, ikaw naghihinom dyan, kumakain ngayon, ikaw, oo ikaw. Sa mga laban mo sa buhay, ikaw ba talaga ang problema? O baka panahon na lang para baguhin ang kwento? Is it time to change the story? So you better try to look inside your very self. Take a look inside your heart. Para medyo naunawaan mo ang mga pangyari sa buhay mo. Diba? At least pag tinignan mo ang sarili mo na ikaw ba ang problema, mas nakikita mo, mas malawak ang iyong pag-unawa sa mga problemang inyong dinadaanan sa buhay. Ganon lang yun. Diba? At nais ko pala kayong imbitahin na i-like, i-follow ang The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page para mas maging masaya ang inyong araw. Yes! Marami po tayong mga iba't ibang mga content doon na tiyak naming inyong kagigiliwan. Kagigiliwan! Hi, good evening kay Eusebio Castillo. At binabati niya muli ang Bermas, Barciliano, Bello, Castillo, Banyares family. Diyan po naman sa Panarayon, sa Bacacay. At ang Buendia family sa Taihi, Tabaco City. At ang Ikaw na po family, diyan po naman sa Fatima. Hi, good evening kay Tita Frammy Barha Juarez. Levi Viñas Fernandez, Diyos maray nabanggi sa imo dyan, sa Ilawad. And Alcazar Clarigo, good evening. Ganon din kay Dandan All, sabi niya, good evening, Tita Pollyanna. Lunes na naman para bumuti sa mga, bumati sa mga kaibigan. Binabati din niya ang kanyang mga kapatid dyan sa Isla San Jacinto Masbate na sina Manoy Diding, Ligoy Pulongo at si Nonoy Glenn Alcantara at si Aning, ang misis niya na nagdadangog ngunyan sa balay. Ayan, maing gabi kanyang tanandiha sa Masbate. Marites Brito, good evening. Shout out naman kay Joel Joseph Jomar Chocho, kan Fatima Zone 7, at Family de los Reyes kan Fatima. Christian Abrera Chan, good evening. Ang sabi niya, good morning. Ano ka ba? Nasa networking. Kasi sa networking, yan ang palaging nasa. Good morning! Kahit gabi ha, kahit hapon. Sure. Anyway, kay Nena Palanas Bobbies, good evening. Diyan sa Swap Malinaw Albay. And hello to Daisy Bernal Bona Obra. Bonggang banggi sa imo dyan. Parang itong si Tita Daisy yung nasa Manila nakikinig. Good evening sa inyo dyan sa Quezon City. Ang ating hotline 0961-447-3923. Kung meron kayong nais ibahagi, mag-text lamang po kayo o di kaya mag-comment sa ating audio live stream sa One Radio o di kaya sa Facebook page The Tita Pollyanna Show sa One Radio. Mag-like at mag-follow lamang po kayo. Ganon din naman po sa ating TikTok account, Diyosa ng Kahibangan. Marami po ako mga bagong content doon, kaya go na! Now na! O later na lang. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night, One Radio Tabaco, One Radio Daan, with your tita!
1: Isang tingin mo lang. 649.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na, Bicolandia.
2: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga. Ang Best Cafe.
2: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
1: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
4: Dr. M's Amazing Tea.
1: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste. High in nutrients.
4: Dr. M's Amazing Tea.
1: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
4: I'm Dr. M's Amazing Tea.
1: Your healthy drink tea.
2: Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
1: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
5: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
1: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay. At safe sa mga sensitive skin.
2: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.
6: The Tita Puliana Show!
7: The Tita Puliana Show!

0: Huwag niyang mag-welcome sa ganoong oras. Kansa din yung programang The Tita Pollyanna Show. It's Clean Lunes. Kaya isipin po natin ang kalinisan. Hindi lamang sa ating kapaligiran, sa ating mga bakuran at tahanan, kundi pati na rin sa ating mga kaisipan. Linis-linis din. Paano kaya winawalis yung ating kaisipan? Opo, nadadaan po yan sa dasal, okay? Ay, ba't ka natatawang? Try mo lang, oh. Kasi tsaka ano, pwede kang mag-meditate para matanggal yung mga kung ano-ano mang di kagandahan, mga latak-latak ng mga hindi kagandahang pangyayari sa buhay mo na nanunuot sa iyong kaisipan sa mga nakaraang araw. Linisin yan. Pwedeng-pwedeng gawin. Hi, Dita Frammy Barha Juarez. Binabati po natin si Mirna dyan sa Purok Uno Bongga Upper. Pero may nakatutok. Wow, thank you so much. Ganun din kay Francis Barciliano. Shout out kay Pompeo Barciliano and family. Nagkikinig dyan ngayon sa Barangay Korokoro, Tiwi Albay. Hi to JNZ. Binabati niya si Kuya Ryan Benig, Pogi ng Kinale.
1: Parang hindi naman.
0: Okay, Pogi daw si Kuya. Joke lang ah. Ryan Benig, dyan sa Kinale. Isa siyang barangay tanod. Ay, hindi ko nasasabasahin niya. Huwag nang ganun. At syempre kay Shirley Sabilia Belier. Ganun din kay Marites Brito. And of course kay Nena Palanas Bobbies. Dyan po naman sa Suwa. Ayan, palagi sila nakikinig. Thank you so much. Parang hindi ko naman ito naranasan, pero sa iba't ibang lugar sa mundo ay nagkaroon na naman ng meta outage. Yung biglang nawala. Nawala yung Facebook, nawala yung Instagram, tsaka ano pa yung nawala? Nawala sa sarili. Oo, kasi nawala sa kanyang sarili si Meta. Nagulantang ang milyon-milyong netizens sa iba't ibang panig ng mundo matapos makaranas ng malawakang outage ang Facebook kasama ang ilang servisyo ng Instagram at Messenger kahapon, July 19. Kabilang sa mga naranasang problema ng mga user ang biglaang hindi pag-access sa Facebook website, error sa pag-login, hindi pag-load ng news feed, at mensaheng account temporarily unavailable due to a site issue. Madaling araw dito sa Pilipinas nangyari ito kaya hindi masyadong maraming mga Marites ang naapektuhan. O kasi syempre tulog tayo nun, diba? Pagising natin, okay na. Syempre minabadlik ka agad yan ng Meta kasi hindi naman pwede. Ang laki-laki, milyon-milyon ang mawawala sila pag nagkaroon ng outage. Marami rin ang nag-akalang na-hack ang kanilang account o tuluyan nang na-disable ang kanilang profile. Ayon sa mga outage monitoring sites, libo-libong reklamo ang sabay-sabay na naitala habang mabilis ding nag-trending ang Facebook down o hashtag Facebook down sa iba pang social media platforms. Ang problema ay nakaapekto sa iba't ibang bansa at hindi lamang sa isang rehiyon. Makalipas ang ilang oras, unti-unti ring bumalik sa normal ang serbisyo para sa karamihan ng mga user sa rehiyon. Kaya wala pang detalyadong paliwanag ang Meta kung ano ang eksaktong naging sanhi ng aberya sa mga pagkakataong tulad nito. Ipinapayo na huwag agad magpanik! Ayan kasi. Pero minsan nagpanik din ako, ha? Hindi kasi yung nangyayari, di ba nag-chat ako noon? May ka-chat ako na, ay, pa-sweetie-sweetie. Yung nagpapa-cute kami, ganang, ay, kasi, kumain na yun. Tapos biglang nawala.
1: As in, akala ko binlock niya ako. So, napaiyak ako. Yun pala, kagagawan lang ni Meta. Kailan ba ito? Mga 2 years ago. Kaya hindi ko makakalimutan. Nakakaano yan? Nakakapanik din paminsan-minsan, no? Kaya dapat mas mabuting i-check muna kung may malawakang outage bago isiping may problema ang sariling account. Hindi ikaw ang naban, hindi rin ikaw ang na-hack, hindi ka binlock. Nagkaroon lang talaga ng pansamantalang technical issue ang Facebook na kaapekto sa million-million users sa buong mundo. Siyempre, ano din niya naman eh. Ang nagpapatakbo niyan ay yung mga AI na rin siguro, di ba? Sa amin lang siguro, nadadapa din. Napapagod. Di ba? Aba, napapagod yung minsan ng AI. Di ba yung mga chat-chat na yan? Nako, minsan talaga mali-mali yung binibigay na impormasyon. Kaya dapat nasa atin pa rin mga human beings. Beings, na kailangan i-check talaga natin kung tama ba tong mga impormasyon na nakukuha natin sa AI. Huwag tayong masyadong pakampante na okay na, kaya na yan ng AI. No! Diba? Talagang isang matinding no. Tsaka huwag tayong masyadong nagpapaalipin sa ating mga social media accounts. Marami kasi dyan, alipin na eh. Yung iba nadadapa na sa paglalakad, sa kachat-chat. Huwag ganon. Pairalin pa rin natin ang ating pagiging human being. Huwag tayong masyadong umasa sa mga gadgets na yan. Yan ang dapat nating instill sa ating mga kabataan. Yan ay isang aksesorya lamang ng ating modern life living, pero hindi yan talaga ang ating life. Ha? Ang life natin ay yung ating mga desisyon, yung mga balak-balak natin sa buhay, kung paano tayo nagkikisalamuhan sa mga taong mahal natin, at dun din sa mga taong hindi natin mahal. Kung jujoin ka ba sa beauty contest o kung jujoin ka ba sa ugly contest, nasa iyo lang lahat yan palagi. Huwag niyong isipin talaga yung mga gadgets na yan, yung mga modernong mga kung anong kaekbangan. Eh, huwag kayong umasa dyan. Umasa pa rin kayo sa inyong pagiging tao at sa inyong mga emosyon. Ganon. Ay, nakakatawa dun. Tulad yan, di ba? Ang daming nagpanik. Minsan din ako, nagpanik din. Kaya later, hindi ko na talaga masyadong pinapansin. Pag medyo napansin kong, ay, nako, hindi na available lang. Pahinga muna. Off muna. Panood muna ako ng mga movie. O di kaya tatawagan ko mismo ang mga totoong tao at makipag-chika ako. Kanun lang. Para maging maayos ang buhay natin. Oh, kumusta naman?
2: The Tita Poyana Show!
1: Kumusta ang maybe? Riza May at Bimby. Makakasama ba sila sa pelikula ni Bossing at ni Vice? Abangan po natin yan kasi siguradong kasama si Riza May. Ang hindi lang sigurado kung kasama si Bimby. Kasi kung gagawa nila yan ng mga eksena, malamang matatabunan si Vic at si Vice. Dahil pinakamainit po ngayon ang Riza May at Bimby Love Team. Yan ang dapat nilang pakaisipin. Kaya kung gagawa sila ng pelikula magkasama si Bimby at si Riza, eh dapat sila lang. Kasi maagawan lang. Yung tinatawag nating in-eclipse. Kumbaga, hindi na napansin. Mas gusto nilang panonoodin yung pelikula. Although, no, pang come on yan. Talagang maraming dudumugin yan. Diba? Nakita nyo naman kung paano ang reception nila sa kanilang noontime show. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Taet with your Tita! Ang kanyang tindi 15 after 7 o'clock.

0: to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe!
2: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitate para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
2: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
2: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mapibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
5: Kaibigan, nakakalbo ka na ba? Nalalagas na bang yung buhok? Maaaring dahil yan sa lahi nyo, sa stress o sa pagtanda. Gusto mo bang lumago uli at kumapal ang iyong buhok? Era Hair Regrowth Shampoo. Mayaman sa minerals, coconut and essential moisturizers na nanunot hanggang sa hair roots upang labanan ang pagkalagas at makatulong sa muling pagtubo ng buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. Pinapalusog din ang mga sangkap na ito ang anit upang maiwasan o matanggal ang balakubak at gawing mas matibay, maganda at mas malusog ang inyong buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. 298 pesos lang ang bawat 200 ml na bote. Kaya di hamak na mas mura kumpara sa ibang hair regrowth shampoo. Era Hair Regrowth Shampoo. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
6: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
7: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
6: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
8: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
9: Siyempre naman.
8: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
10: Wow! Gustong-gusto ko yan!
8: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Ginseng. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
9: Honey, maaga mo patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
10: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
8: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
9: Healthy na?
10: Pampaligaya pa.
8: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
9: Basta may black.
10: May balak.
8: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee.
2: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: 12 pesos lang per sachet.
11: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na, healthy pa.
12: The Tita Puliana Show.

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na Bicolandia. Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pina-healthy, 18 times more nutritional value. Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
1: Still available.
2: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
3: Best Cafe Black.
4: Also available.
5: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
6: 12 pesos lang per sachet.
7: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
8: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points.
9: Kilabot ng mga dalaga
10: dahil sa ERA.
11: At sinong kulabot, Pesh?
12: Hindi ako.
13: Makinis true.
14: Firmang walat.
15: At parang batang-bata
16: dahil sa ERA.
17: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
18: ERA 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
19: Ako si Salvador.
20: Sa gabi ay
21: si Saldi na. Malatyos, ang ganda. Dahil sa ERA.
22: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
23: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalaming binipisyong pangkalusugan. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyang tayo! Kailuyang tayo!
24: Natikman nyo na ba ang bagong pangmerienda at pambaon na siguradong babalik-balikan? Ang Duke's Minis ay cookies na may kakaibang lutong at malinamnam na cream filling. Kay daming flavors pa ang pagpipilian. May chocolate, banana, strawberry at vanilla sa presyong abot kaya. Siguradong mag-e-enjoy ka na, mapapawaw ka pa sa Duke's Minis Cookies.
25: Available at all leading supermarket, groceries, and sari-sari stores near you.
26: The Tita Puliana Show. The best na tugtugan. The Tita Puliana Show. Usapang showbiz. At iba pa. The Tita Puliana Show. Ang saya-saya. The Tita Puliana Show. The best. Oh, ha?
27: The Tita Puliana Show.
28: Oh, hi. Alan Shetty, Trinity Quattro na pong oras. I'm sure naman siguro nakakapag-dinner bonivina ka mo dyan. Tapos yung mga aki, napunasan na, baka na sila mapa-roson, mapa-noson. O, pag-pangkaturo bagaw, kayo po naman na mahamot-hamot mga maski di eh. Biro mo maghapon naglalaro yung mga yan. Tapos hayaan nyo lang matulog na mapanusun. Aray ko! Pag mata ninda, mapanusun mga yan. Paano na lang sa mga ano nina, pangiturugan ninda, ano? Sabihan ka mga makakaiba ninda sa pangiturugan nyo, mapanusun ka ngayon. Pag ko ngayon magkaturog, magpalinis ka muna sa nanay mo.
29: Okay po.
28: May mga kalaro din. Kasi di ba mga bata, mga panaginip nila, mga laro-laro din. O yun. Para fresh naman sila sa kanilang dreams. Ganon. Kung tuwa na naman si kuya. O eto na yung tungkol sa Barbolt Basket. Ang Barbolt Basket kasi ay isang ideya sa mundane astrology na ginawa ng isang French astrologer na si André Barbolt. Alam niyo itong astrology, ito yung ano, yung mga nababasa natin sa mga horoscope, di ba? Ito yung mga astrologist po ang mga gumagawa ng mga horoscope na yan. Tapos, binabasa nila yung birthday mo sa takbo ng mga bituin at ng mga planeta. Kaya doon na nila nasasabi na, oh, yung Venus mo ngayon, nakatutok doon sa may ano, Aries, Orion, mga ganon, di ba? Tapos sasabihin nila sa'yo, oh, magiging maganda ang love life mo. Ganon yung mga trabaho ng astrologist. Eh, itong si Andre Barbault, ano, ang kanyang pagiging astrologist ay hindi lamang para sa individual na tao na halimbawa isa kang ano, Virgo, isa kang, tama ba yan? Sagittarian, ganon, malalaman nila kung ano ang magiging buhay mo sa maghapon o di kaya sa isang linggo o sa isang buwan. Eto, si Barbault, pinag-aralan niya para malaman yung takbo ng magiging kapalaran ng buong mundo. Ayun yun. Hindi ito panghuhula ng kapalaran ng isang tao, kundi paraan ng pagtingin sa posibleng takbo ng mga pangyayari sa buong mundo. Sa simpleng paliwanag, no, parang thermometer ito ng mundo. Kaya kapag ang mga malalaking planeta, halimbawa katulad ng Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune at Pluto ay nagsisiksikan o nagkakalapit sa langit, tumataas ang posibilidad, no? Tumataas ang posibilidad ng Barbault basket. Ayon kasi sa teorya, mas malaki ang posibilidad na magkaroon ng mga pangyayaring makakaapekto sa maraming bansa gaya ng digmaan, pandemya, krisis sa ekonomiya, malalaking pagbabago sa politika at mga sakunang pandaigdig. Kapag naman nagkakalayo ang mga planeta, mas tahimik at mas normal umano ang takbo ng mundo. Halimbawa, no, nitong 2020, mataas ang aktibidad ng Barbault basket. Ito rin ang panahon ng COVID-19 pandemic na nagpabago sa buong mundo. Dahil ito rin po ay nabanggit na ni Barbault noon pa. At hindi na niya nga inabutan dahil bago mag-2019 siya ay pumanaw. Pero ito na, nabanggit na niya ito. Dahil dito, marami ang nagsasabing tumugma nga ang obserbasyon ni Barbault. Mahalaga na rin sigurong tandaan natin ito na ang Barbault basket ay hindi kinikilala bilang siyentipikong paraan ng panghuhula. Isa lamang itong teorya sa larangan ng astrology para sa mga naniniwala sa astrolohiya. At isa itong gabay sa pagtingin sa mga posibleng pandaigdigang pagbabago. Ngunit para sa Agham, wala pang matibay na ebidensyang nagpapatunay na ang galaw ng mga planeta ang sanhi ng mga pangyayari sa mundo. Kaya sa madaling salita, ang Barbault basket ay hindi nagsasabing ito ang tiyak na mangyayari, kundi ang sinasabi nito ay ito ang panahon na maaring maging mas magulo o mas makasaysayan ang takbo ng mundo. Ito ay ayon sa pananaw ng mga astrolohiya. Kaya I just really cannot feel it pa, no? Pero ang sabi nila, noong una daw nangyaring ganito na medyo nagkakasama-sama ang mga malalaking planetang ito sa kalangitan natin, no? Parang nag-join sila, parang isang basket, parang naghugis basket sila doon. Nangyari ito nung panahon na biglang nagkaroon ng mga panibagong invensyon katulad ng radyo. Isa ito, telecommunication. Dito yung ipinanganak, mga 1912 pa yan, mga 1919, ganon. Kaya eto din, nung nagkakumpul-kumpul naman sila or magkakalapit-lapit sila, nagkaroon nga ng COVID-19 at pati na yung mga nakaraang mga epidemya sa mundo. So parang meron siyang katuturan na dapat din natin pag-isipan, pero huwag naman nating masyadong ilaan lahat ang ating paniniwala doon, di ba? Kaya ganun din sa ating mga daily horoscopes. Huwag tayong maniniwala sa ating mga daily horoscopes na talagang totoo. Ito po naman ay chance at chance lamang. By chance, pwedeng mangyari. By chance, pwedeng hindi mangyari. Depende rin ito kasi sa takbo ng sarili mong buhay. Kaya huwag nating ilaan lahat ang ating paniniwala sa mga ganitong pangyayari. Katulad ng Barbault basket. Barang ang arte ko. Kasi parang ano eh, nakakaseryoso yung usapin na yan. Kasi pwede rin nating paniwalaan, pwede rin namang hindi. Pero ang sabi nga, mas marami daw magagandang pangyayari ang magaganap sa ating mundo sa mga panahong ito ng July 19 hanggang 20. At dito magsisimula ang mga panibagong pagbabago. Panibagong pag... Oo, meron namang panibagong pagkaluma, di ba? Parang ayaw.

Ang ating hotline 0961-447-3923 para sa inyong mga naisipang abot. Ganon din naman sa ating Facebook page, The Tita Pollyanna Show sa One Radio. At tayo po naman ay napapakinggan din sa pamamagitan ng social media sa ating Facebook groups katulad ng Tabaco City of True Love at sa Diet Public Market. At ganoon na rin po sa One Radio 91.3 News FM Facebook page. Thank you so much. At sana po naman ay palagi kayong makikinig at palagi kayong magka-comment para magkaalaman. Magkaalaman kung sino ang mas maganda. Ang maging masaya o maging malungkot. The Tita Pollyanna Show on your Facebook. Sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio. At ganun din po naman sa One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita 742.

0: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Picolandia.
1: The Tita Poyana Show!
2: It's the last hour of the Tita Poyana Show on a Monday. Araw na nagpapaalala nagpapaalala sa atin ng kalinisan. Dahil nga, it's clean lunes. Nang tayo eh. Ay, sige, ayoko nang kumenta. Kumusta naman po ang naging simula ng inyong linggo? Sana naman mapayapa. At syempre, merong indikasyon ng kasaganaan. Wow! Palagi po tayo maging positive sa ating mga pinagkakawalahan sa life. Dahil kung hindi, maapektuhan din, di ba? Kaya dapat palagi tayong positive, palagi tayong masaya. Dapat palagi din tayong in love. In love?
3: Greetings! Greetings! Shout!
2: Yes, tara na! Pasyal na tayo sa Shout Out Boulevard pa holding hands. Pwede rin paakbay-akbay. Tapos may dala-dala tayong fish balls. Tapos

Messenger dahil magbabago na po ako ng aking kodigo. Kodigo? O, kasi yung kodigo ko, 4 years na. Kaya dapat magpalit na tayo at magbago. Malay mo ha, meron tayong mga listeners dyan na nagbago ng pangalan. Nagbago ng status. O di kaya yung iba namang binabati natin ay sumalangit na. Oy, pero meron na. Kaya dapat i-update po natin ang ating mga greetings sa ating shoutout boulevard. Hello, good evening kay Tita Cherry Car Borja. Shoutout kay Ana Marie Carillo. Ana Marie Carillo, happy birthday! Jen sa Purok Uno, Pawa, Tabaco City. Back in a man. Meron pa tayong cake dyan, tsaka spaghetti. O di kaya naman meron tayong pansit. Back in a man. Again and again, happy birthday, Ana Marie Carillo. Dyan po naman sa Purok Uno, Pawa, Tabaco City. Hello kay Cogs Canyon. At binabati po niya, ang dami niyang pinapabati, parang roll call ito. Isang classroom ba ito, kuya? Siyempre kay Christian Estrella Carillo, kay Barry Bauza, King Kim Bona Obra, Marvin Buelva, Kurang Benbenito, Kimboy Rigaladio Kanya, Paterno Cesar Golinco, Book Chavez, Ruben Cardano, Jay Batalia Baroga, Eric Batalia Baroga, Gloria Ceriza Casitas Peñas, Zapanta Yuari, at si Boss Cogs. Ayan. Parang napagod ako dun. Dami. Pero thank you so much. At I'm sure naman nakikinig sila ngayon, kaya sulit na sulit po yan. Hi kay Tita Nena Palanas Bobbies. Diyan sa Suwa, Malinaw Abay. Dakulo ng Suwa dyan. Masira mo niyan sa Cusido. And yes, kay Marites Brito, good evening. Binabati din natin at sina-shoutout natin si Joel, Chucho, Joseph, Jomar, Ayong, Family De Los Reyes, kan Fatima Zone 7. Tita Shirley Sabilia Belier, good evening, dyan sa Datag. Ganon din kay JNC. Shout out kay Kuya Ryan Benig, pogi na taga Kinale Porok Tres, Barangay Tanod. Ayan, good evening sa inyo dyan. Lagi daw sila nakikinig. Ganun din po kay Francis Barciliano. Shout out kay Pompeo Barciliano and family. Dyan sa Barangay Korokoro, Tiwi Albay. Tita Frammy Barha Juarez. Shout out kay Mirna. Dyan sa Porok Uno Bonga Upper. Napirming nakatutok. Salamat po, Tita Mirna. At binabati din natin si Tita Sardi at si Jacob. And of course, sa lahat po ng mga tambay dyan sa tindahan ni Tita Frammy Barha Juarez sa Upper Bonga, Bacacay Albay. Hello kay Daisy Bernal Bona Obra. Christian Abrera-chan, Marites Brito. Shout out kay Joel Joseph. Jomar. Ayan, binati na pala natin kanina. Ganon din kay Dandan Al. Binabati niya ang kanyang mga kapatid dyan sa San Jacinto, Masbate, na sina Manoy Diding Ligoy Pulunggo at si Nonoy Glenn Alcanta. Pero most especially sa kanyang asawa na si Tita Aning na nagdarangog niyan. Annie Alcazar Clarigo, good evening. Levi Binyas for

Hernandez, dyan po naman sa Ilawod. At syempre kay Kuya Eusebio Castillo, binabati po niya ang Bermas, Barciliano, Belo, Castillo, Banyares family dyan sa Panarayon, Bacacay, Buendia family dyan sa Tahi, Tabaco City, at syempre sa ikaw na po family dyan sa Fatima, Tabaco City. Thank you so much. At inuulit ko po para po doon sa ating mga listeners na magpapabati sa ating Shoutout Boulevard. Pasya lamang po kayo sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. Punta po kayo sa Messenger at ibuhos nyo lahat ang inyong mga naisbatiin doon. Pati na rin inyong mga birthdays. Para po mabago natin ang ating mga listahan dahil 4 years na pala tayo sa One Radio. Wow! Magkikinder na. Pero yung iba nga, 3 years old pa lang, nagkikinder na. Eh tayo pa kaya, 4 years old na magigrade 1 na tayo. Char! Ay nako, thank you so much po sa lahat po na tumatangkilit sa aking palatuntunang The Tita Pollyanna Show. Medyo matagal-tagal na rin at nagkakakilanlan na rin po tayo. Parang sanay na kayo sa aking kagandahan. Ganon din naman ako sa inyo. So, papano? What? Papano na? Of course, dyan sa Kinale, to the Vergara family, sa amiga ko, Maria Emma Vergara Gonzalez, Tita Upi, Mami Upeng, at syempre kay Tita Nora, Tita Jealousy, at kay Tita Al. Syempre sa Vergara family, Gonzalez family, good evening. Dyan po naman sa Rioza Street, Chut Rudy, at Tita Tez, at syempre kay Ariella. Ganon din kay Ati V, kay Mami Normita, at kay Kuya Mario. Dyan po naman sa Port Area, good evening kay Mami Lani, kay Mami Evelyn, at kay Tita Chris dyan sa Chris Resto Grill. Thank you so much sa inyong gabi-gabing pagkikinig. The Tita Pollyanna Show on your Best Cafe Radio. Every night, One Radio Tabaco, One Radio Diet. With your tita. Seven minutes after 8 o'clock.

0: One Radio News FM. Tindugo na Bicolandia.
1: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe!
1: Nagtataglay ng Red Alinatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
1: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
1: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black. Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
4: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, kalandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
3: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
5: Handa ang pampamilya, birthday, breakfast o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
6: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o grocery sa inyong mga lugar.
7: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
8: Ako si Joel, isang construction worker, taga Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
7: Araw-araw na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
9: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snowfresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod,
10: Snowfresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snowfresh Kojic Duta Whitening Soap with Glutathione that removes dark spots. Snowfresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snowfresh Tawas Powder Regular and Scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
11: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: Kiss FM. Tindugo na Bicolandia. Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
1: Best Cafe Go 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
0: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
1: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Go 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
2: Still available.
3: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
2: Best Cafe Black.
3: Also available.
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
4: Ang init!
5: Patata!
4: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
5: Patata!
4: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
5: Patata!
4: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
5: Batata!
4: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata gel juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
5: Batata!
4: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
5: Batata!
4: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
5: Batata!
0: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
6: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
0: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
7: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Marami kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Vitamin Soap with glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder Regular and Scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
8: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast, o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
9: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansip Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o groceries sa inyong mga lugar.
10: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best. Oh, ha? Huh?
11: The Tita Puliana Show!
12: Yay! Sinasabi ko sa inyo, ha? Ang bilis ng oras. Mamaya, undas na. Oh, diba? Anak, huwag mo na kayo mag-excited dyan tungkol sa Pasko. Ma-excite mo na kayo tungkol sa undas. Pero syempre, mag-ipon-ipon na tayo para sa Pasko. Kung may maiipon. Kung wala naman, bahala na si Batman. Nandiyan din naman si Superman. Nandiyan din naman, bahala na si Darna. Bahala na si Catwoman. Bahala na si Captain America. Diba? Ganun lang. Pero huwag kayong masyadong ma-excite na ayan na naman, sumisilip na raw si Jose Marichan. Hello! Unahin muna natin ang ating pag-aasikaso sa ayan, sa darating na August, ha? Ghost month na naman, kaya dapat yung mga celebration na hindi nyo dapat gawin, pag-aralan nyo na mabuti kung kailan nyo ma-schedule. Huwag kayong mag-schedule-schedule ng mga wedding, pagbubukas ng mga negosyo, o di kaya kung ano pang mga, ano man tawag doon, monumental na mga pangyayari sa buhay nyo sa August, papagpahingahin nyo ang August. Ganon, kasi nga, magsisimula na naman yung ghost month. Tapos sa September, October, paghandaan nyo na, mag-ipon-ipon na kayo ng mga kandila para sa inyong undas. Aba, ang mahal ng kandila, pagbibili kayo ng malapit ng undas, ha? Sinasabi ko sa inyo yan. Tsaka ngayon, magtanim na kayo ng mga halaman na mabulaklak para hindi nyo na kailangan pang bumili dahil ang mahal din ang bulaklak sa undas. Konting industry lang ang kailangan natin, konting sipag lang. Magtanim ng mga halamang mamumulaklak. Aligid sa lahat, mag-ipon-ipon na kayo ng mga kandi-kandila nyo, pa-isa-isa, pa-dala-dalawa. Para pagdating ng undas, ay ang dami nyo ng kandila. Diba? Depende po kung ilan po ang inyong mga mahal sa buhay na alalahan ninyo sa panahon ng undas. Ganon. At syempre, handaan nyo rin ang inyong mga kwento ng mga katatakutan para matakot sila. Sure! Tuwang-tuwa raw ako. At syempre, forever po natin kasama sa The Tita Pollyanna Show, ang Rommel's Dorothy Marketing, regional distributors ng Snow Fresh Products, Rejuvion Products, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabo, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata Products, Dazzling Whip Soap, Snow Time Ice Pops, Deli's Condensed Milk, Deli's Evaporated Milk, Drinko Float, Golden Town Sardines, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Candy and Sweet Station Mallows. Available in all leading supermarkets, groceries, sari-sari stores, convenience stores, at sa lahat po naman ng mga pamilyang bayan, region-wide. Muchas gracias, Rommel's Dorothy Marketing. 20 years now. The Tita Pollyanna Show is also brought to you by Best Juice, Best Cabs, Dr. M's Amazing Tea, Q-Sai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Daghan salamat. Gems Products. At syempre para sa ito yung mga magagayon na mga katindugon in the city of true love. Sarong lugar sana po para sa ito yung me time and self-pampering. Yan po naman ang Pink Spa. Ang Pink Spa niya po dyan sa very nice building. Roy Vivar Street, Lahit, Tabaco City. Sampang sana ka naman the Coffee Hospital. Pasya lamang po kayo sa Pink Spa Facebook page para sa iba pang mga detalyes. Pwede kayo magdumang kita. Hanapin niya to ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Muy! Mabalos! Pink Spa! Pink Spa! Tapos bukas, Martes. Siyempre, no? Alam nga naman. Bukas pong araw ng mga chismosa. At paulit-ulit nating sinasabi sa lahat po ng mga galit sa mga chismosa, huwag kayong magalit sa mga chismosa. Trabaho lang. Walang personalan. At saka, ano yon, kayo din naman may kagagawan yan eh. Ba't kayo chinichismis eh? Siguro may marang ginagawa kayo. Iba rin kasi yung gumagawa ng kwento. Iba yung meron kang ginawa, merong balita tungkol sa'yo na chinismis. Oo, iba yon. Pero pag ginawang kayo ng kwento na wala namang katotohanan, pwede nyong idemanda. Okay? Pero kung ang kinukwento naman nila ay may katutuhanan, aba, eh, ikaw may kasalanan. Kasi gumawa-gawa ka ng kabulastugan. Ganon. Abo guys, ano ng mga marites, ano ng mga maarte, at ano din ng mga Tuesday. As in Tuesday. Nandito na tayo sa second to the last week of August. Ibig sabihin yan, of July. Ibig sabihin yan, ayan na naman. Kumakaway na sa kanto ang Agusto. So, tapos na si July na magdangal. Malapit na ang Agusto kita! Agusto mo rin ba ako? Ha? Wow, nagtanong. Oh, eto nga pala, meron tayong katanungan. Bakit tiko ang saging na hinog? Tiko. Eh, parang nagka-curve. O, diba? Napapansin nyo ba yung saging? Nagka-curve? Kasi diba pag ano naman, pag bagong sibol yung saging, ano naman, straight naman siya. Tapos pag nahinog na, natitiko. Bakit? Hindi nyo alam? Ay nako, wala pala kayong kwenta. Maghanap na ako ng ibang unggoy. Baka alam nila. Aray! May pahabol pa talaga akong ganun. Sana po naman kahit pa paano nabigyan namin kayo ng kasiyahan ngayong araw ng Lunes. Hanggang bukas, ito naman po yung lingkod. Diyos na ng kahibangan. Bako masyadong magayon, pero mahamuton, Tita Pollyanna, nag-iiwan ng mga katagang, kung maganda ka, bakit takot sila sa'yo? Ang ulitin ko, take two. Nag-iiwan ng mga katagang, kung maganda ka, bakit takot sila sa'yo? Sweet dreams! Bukas sila.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na, Bicolandia.
2: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga. Ang Best Cafe.
4: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
5: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration.
6: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sare-sare stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
7: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: One Radio, 99.7 News FM, .10.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subuka lang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para po na healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: One Radio, 99.7 News FM, .10.

0: 99.7 News FM.
1: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.

0: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Halin sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Coffee Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso, ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganon hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman at kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ano, ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong. Dahil ito po ay nakakatulong ano po, para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay, yung parang punong-puno ng gas, ano, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Eh yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, ano po, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, may iwasan yan yung bloating, yung constipation, ano, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Eh, palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha, dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots at ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.
2: The time now is 6 o'clock on One Radio.
3: 99.7 One Radio. Peace out. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission. One station, One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Tindugo na. Picolandia. One Radio.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapansin mo na kahit wala ka namang ginagawang masama, may mga taong tila mainit pa rin ang tingin sa'yo. Madalas, hindi yun dahil may mali kang ginawa, kundi dahil may nakikita sila sa'yo na gusto rin sana nilang makuha o marating. Kapag may mga taong naiinggit, minsan nagiging dahilan iyon para maliitin, pintasan o pag-initan ang iba. Pero tandaan mo, hindi mo kontrolado ang nararamdaman o iniisip ng ibang tao. Ang mahalaga ay patuloy kang magiging totoo sa sarili mo at huwag mong hayaang sirain ng inggit ng iba ang iyong kapayapaan. Sa halip na patulan ang negatibong enerhiya, mas mabuting ipagpatuloy mo lang ang pagbuti at pag-unlad sa buhay. Sa huli, ang inggit ng iba ay kadalasang refleksyon ng sarili nilang insecurities, hindi ng tunay mong halaga bilang tao. Ikaw, naranasan mo na ba na pag-initan ka kahit wala ka namang ginagawang masama?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio, 99.7 News FM.
3: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pina-healthy, 18 times more nutritional value. Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
4: Still available.
5: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
6: Best Cafe Black,
7: also available.
8: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
9: 12 pesos lang per sachet.
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
10: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subuka lang Best Cafe Green.
11: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para po na healthy pa.
12: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
13: One Radio, 99.7 News FM.net.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapaisip ka talaga kung bakit parang ang dali ng buhay ng iba habang ikaw, pakiramdam mo, palaging nagsisimula sa wala. Pero ang totoo, hindi pare-pareho ang simula ng bawat tao. May mga taong ipinanganak na may maraming oportunidad at meron namang kailangang magsumikap ng doble para maabot ang mga pangarap. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ka pinalad sa simula, hanggang doon na lang ang kwento mo. Maraming tao ang nagbago ang buhay dahil pinili nilang lumaban, magsikap at hindi sumuko kahit pa ulit-ulit silang nadapa. Ang swerte, minsan dumarating lang kapag patuloy kang gumagalaw at naniniwala na may mas magandang bukas na naghihintay. Kaya kahit hindi man tayo nagsimula tulad ng iba, subukan pa rin nating baguhin ang takbo ng buhay natin. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa taong hindi sumuko kahit mahirap ang simula. Ikaw, naniniwala ka ba na kayang baguhin ng sipag at tiyaga ang kapalaran ng isang tao?
2: Usap One! Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. 10. 10. 10.